ti kunti yo ni mu ni na sabi ku baba yo na ma tunda tu yo chi ni tu sage ni tu yama ke ni tu sabi ke rasa sa na ma tunda tu yo ra ya kakunya da kan ni do sha ti kunti ya chi wali yo da tun do shin do ki bi chi na ku inta ya sabi ku ni tondo ra na ma da ya chi nan dira nan di ko tu kun do shin do

0: Sayo sandaliko tukundu sinti kuntindo na naita mani sintu nya yo ya naninya radio ndo a radio ndu kati tukundu sinya yo aba a ya ndakani ndu nundo anje te kunindo ndakani ndu anje ya na indu sara kubika sa markando nya mi kabina yora ndakani sa nya sinto anje te kunindo kunlani ndora kubika ndora ndakani ndu nundo nya kuenta nya programa yo naninya new sabi el pueblo mixteco nya kibibi chika nya bashi tukuyunda kani yunundo sha nya tukundi nya nyu bali nya nyu kani jinza ba yora nyu nyu nya nyu ya chinyu yora kuntani yo nya iyo nya kuntani yo nge bi ko handu kanu na nge chinyu ishana chinya kani nyu nya ko sha yo sini yo ne ka nyu na ka nya nyu ya kantu sha sin do ke nya niña San José Rancho El Limón kachindu sinya nya nya ka tukuyona sabi sinya nya lemon kachiyo sinya sinya nya ka ke nya yo kenta kani dunundo re yo ya fondo ya
1: yo nda tu isa inga tuku nyu lo nani Rancho El Limón nania la neto sabe la sacana si vechi un sazante tu na ki vive la nya kara so vi yo so sa con disco tu nandeño lo kaban sa chi miño ka no ra yo kukani y ka ke ke ndi inana yo vi nande Rancho El Limón kachina ka Santa Cruz yukukani ikakena na yubira nindukyandi na yubichi Santa Cruz kara ikara ni na yukunda ndi na yubi ko ani colonia subana tanu iyo una yubira sara ikandu kundevana ikande kitizana na ikachi ina iyo itunanden yusindere ikandevana ra sando kwa ana ikanda ko se enanda ko se yan nanda kora ndukwa ave enara sandube colonia ko ani colonia iyo nya yukukani yukukani kunyo nya kanu anu tukun ti inyu nya oko inyu nya iyo nyo e nya municipio sasko chi indaka kunyo kanu ba kwa ani ko kolonia nya ra inda kolonia nya yukukani ga ku Rancho El Limón na nya nya ndika nunyu soledad ndika e ya o soledad ra ya o ikya kanu ra sara si yo ka ika ndo unyu lo kana Rancho El Limón si tara sayachi tu ndika yoko iki kachina siya nya Guadalupe Mano de León tara yachi tu ndika tuku nyu nya kana sumiyelo o kana siya ra tu saara San Miguel Tejalpa kana siya ndiña kara sa municipio nya kacera ya estaba ni aka kwe kuke nya chiyo so sasko de aka ke na yuvina Rancho El Limón kara na yukukani kundi ibanaka na Santa Cruz kundi anara tandisi na na yukukani tiko tondisi na kanya kandisi tuna Rancho El Limón wa tunya ndatuna yukukani ya kandatu tuna yobachi na nindukia kuna yubi no iyo nyo unandu kunde na sana a rañaka ke sana yubi sa toba na nyo bali yobe chinyo na yobe nyo na iyo nunde nara ara nya ka ke la tu isa tu kunti ina na yubi na ke yukukani ra sa iyo nunde na ra kuena mato una ra kuena mati kostona ra ni biskora sa iyo taba bisko vale ra saka nuna sa sata ama zika nyuna sa sata presidente re ke municipio stoni ra na chi sa iyo vechinyo na iyo veñu na dina yubi na ke yukukani naka kuna nande Rancho El Limón ra yo so sasko ndi kuntu naka ba sa e kanda tu misindo
0: yo ke ya san tindu nda kan nindu sa ya programa yo na niña ñu sabi el pueblo mixteco shindavi ini ti kuntina na equipo na cuenta na RTG Kubi ya isha na ya transmisión ya ya ya yo no do sin ni do sin ti kuntina na na ya ti ta shindu ya san ya ya yo na ya sha ya no do sin ni do ya sana cora inga tu ku semana ba shinda kan ni tu kuntu sa inga ya shindo na ni yu Yesenia Solano.